0: ekonyego nume fere ọzọ.
1: Mm, ulozo na akwa ha yo kwa ya.
0: Mama chiri ma, anma bia anma bia. Kamdu go dolo. Ebo bibi bu ebe nri o made. Weto tolo na nri o bula. Site na iji Royco seasoning cubes eme putara ọhụrụ. Royco seasoning cubes de no la yo bula digi zo bua. Royco, nri di ma, bu ebo bibi.
2: For your

0: nye gunu me fere ọzọ
1: mm yọzọ na akwa ha yọkwa ya
2: mama chiri ma anma bi anma bi kam du godulo
0: ebo bibi bu ebe nri o made weto tolo na nri o bula site na iji Royco seasoning cubes eme putara ọhụrụ Royco seasoning cubes de no la yo bula digi zo bua Royco nri di ma bu ebo bibi